0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundur, Amifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao.

0: Jesus.
1: Kung life tuan, kung daoray sura sanar na biometrika, isaw tuka naman ul sa urawanaw.
2: Am fitur. Jovena Sofiana Tsaramanjuso, mangome legazo, am fitur ariva.